asiye danase na me so me danase wa ha ni awodi ya di ni yie etu obi che na dwo so we ya dwo da etwato e bobo so me num enche ni ebewura ehini me awura de kwad wodi ya koyo baba bobo so me no wodi ya ko A bobo so men da etoso adio no wotwe afi empim yo no na dio no ensia rebia no nan apa ho simane nan ni jabitumfo wa yedi.